a mo pese mo trinwi efuo mo a mo e mama mo a mo ye ma se se mema no bi kura no abodwise ebinum di afinum sa opese na bogise ni fu pe pa cho ade e betrimi aboama wanya rapid hair growth eye Duffy's hair growth

0: bottleneck. Eh, neze etwano. Eyi dia na esosoro no administrative bottleneck akoka soro mo twemba fomo enyeye mm se kwasi ni mo na eka no se
1: control
0: ai mo se eyi na na esosoro no he ai se toma bi na ya na esosoro no eti waze was rapa sa dia keka kwone de ebeya tia ni tuanka no chesa bonte so fo me fon kodi achechefo no mo tia tua no adwobre wo mo nka wo ma no ntum wo mo ntua mo aso wo mo nkonko kyra de wo hu esa sa dia koso ayete sa dia so mienu ntokwa emu nsensan ene eja ene emu nua na bebre ko ba ne sai hadwene nkra no ene wo mo bebre sense samro be ko school enkra ne to teacher le to adonku ene ye holiday ne bi mso bampe mi fo chi wa wopali online wo tu na chechefo no so tifie wo ho a chese hadwene pa into mo hwenka wasem
2: Africa education world ye hi hi ene samre bi ha chechefo betu ano na mo fana de sua ebre aboni friend instructional time no ene se be ye na wetimi edi academic calendar no so pepepe fiti bra e wose e chance ni bra e kose e siye no ene ya na yansu yeshwe hoke siye pehwe a ene a eto su da mdumi yansin kwa na ashre instructional time ni learning hours bibri na yeshwe nswa free 2020 a COVID ba ya academic calendar e chance ye e hon ebe kanye omayin e di fiensia ansana yetimi e di

0: positive. Yadie bi a ye infection. Bi a na se syphilis o de point de noa e do non kwa ne nom. E fa pe nka ho na do non kwa ne nom. E fa bi bi a enka ho. Ba ma bi a wunti bi njuso bi a so Robert tie. Father Brown ati menka no. Wo de banchi abongum ko pass awa ha ban. Ko pe asa wa ha ban. Fa asa wa ha ban ni gwo dro na fe. Na fa ben gwo abe eduana e dro na ma chon fe guso. Emfa edro ni kogu ho emfa habani so tie ni ameka no unya dia no ene sa ni me ye de kire me ye kwada ni yi kire me na me kire wo ye ni sa da maka no me se me ma acha ye 4 days me so be dun so me catch ye nyankopo anu nyam obe me bia untimi dun so acha roba ana se prostrate how me se nu anom en pa ni fo so tan kwadra ni mri ka ye yi firi kire me na ma no me se chwa me nama no boso wonde obi na yare zo ife obi a chwa me nama no ebe hiawo gana ha se obi so wo dia haban e sa diabetes haban do ni enka sense yade we sa beto se haban do sa yade ntu haban do bi abefa no wan ha kura bu be wunte me kanda da wo opa ba haban do atete ho no obi o chele bi na ni efi bi nsa tete ho no haban do ye nko bi a ho enye specialist ho ne ko haban do ni specialist yeye ani e wo ha bendo tete wo ye maame ne nana no e ye beyiye ni tunsun ni tumi ne de tek me ka kire plain o timi nkote ha ban with that tun ni sunsun ye mfa fese kante ha ban ti na me ka kire say so so wo diabetes no bi ma unduo ntie say wa ba ma bu tun me medro company pa ne dro na oboa na dro ni ba bia kasa o jiso ba ma so ye so bi so wo diabetes e dro say Father Abraham o man we mu ma kire ma ko ma ko ma ko e bu 400 o se me bua bo Father Abraham TV na wo akwasa ko cheke kwacheke nyeze so ni fosa utumra ni wachile shie waa kwacheke neche dabisi sedu mkuu wa machino menu so watu wana sa upase a doctor fo omemu pase da udabisi shenku diya fine ewo ho ewo bema uwa kwa ma osi bibidyo inye juma ni mwadiyo anye udi nenu ee nkambayi na kwa fesu mwemu na diye diya ene uwa nka sajuni humyinu udi obi jomcha kachi wa se bibidyo na inye juma bete janye udi fila na pobe siye jumri ee habayi osi mebuwa chekeshe ebi ani bia udi se koko se yeti then ni ni na fi mu ba ya haban eto bia no betimi aka cho se em na doctor mai na haban ya rehe ho hospital mai ye no ye na nam dia haban te to e se papa we o ye pompedro awodro mami what se me mami o du ba ko ya fa se kan ka no ene ni doctor de mo fa be fo no wa wa ye nan doctor bi o be ka operation bi o be ka cho so betimi awu abro fo bia e danger bi sa doctor bi atame boa Father Abraham me na me kache so me tu na mo no ahwe ma chiri kwan a uda bi ti sin enka so da me se me tu ntia wan no atie me nfie bebrebe wo radio ni tv so abi da bi ti sa ba wo ekum kire me enye dia hospital dia doctor wo ye dia wo bi beti ni aba wo ti fa da bi ti sin ma no ma wu da itime sra ahwe ma chiri kwan na ho ntaw ne ya ni kire ya Father Abraham ye dwuma da bi a doctor fon so abin ke kame ho brabe kame ho na yenhwe se bibi wo wiase ate nyame wa che bibi ni ade a momi agie ni entu mo ni e ho ntoye momi agie ni entu na e ho ntoye ko fo me nyom fo akudie edro anu ayarsa e o Father Abraham ya she e hanu ye ntimi ka ti me srew o wa tie ni ameka no ko pa be bia no infections any syphilis any it's aya ge bia ha obia no ko ne ko ye ni amaka no me kire postage die me kire award die me kire koma ahun ene adiade ni adie ko ne ko ye na benya sundie amoni pepia me number is
1: 024 4 3 7 1 6 9 5 0 2 4 4 1 6 9 5 0 5 5 9 1 1 4 1 2 2 0 5 5 9 0 5 5 9 1 1 4 1 2 2 Yehowa Nshirao. Ah, Yehowa Nshirao. Nshirao Nsupa Father Yedawa Sisupa Seja. Edru Yawa Debia Wobet Shre Shre Niyama Eja Ehinta Yedase Pa Father. Na Dr. Waha Dr. Sevia.
2: Yeah.
1: Yemfa Namba Nuntujua Nafi.
2: Yeah, sorry so.
1: Yeah.
2: Sure. Yo Yabada Doka Se Ewo Nchechio Diyama Ye Na Yenshene Nsun Su Se
1: ya pomodin ho ehia enti ye besere se she say a doctor e kan remedy na addition e firm my doctor an confirm and say remedy ya o chee no yes
2: okay
1: bo ana e ne say o compare condition na ne so e dem ask me say e yes